0: ko ameri udaw chon ko na batal ke poriye
1: aya abi wo yode gam wore
2: yo wa wan ko rupe ni jware udaw chon yo wa wan ko rupe ni jware udaw chon limu na re da da ya pien long ka ye kar no yo timi ngo

0: bata kara yiri le lo doka teki ni ore ti kar me nyual kere ya ba ye mie ma muna ana penyo chwaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lo koma ma chwara ana penye adwoda iye lo nono kara re yini nyoma kara no re mo ne dojo ane atiende me nyual le mora mara weke ti pito o keng ko chanyo bale na me bale itote Ken kau kuil, ada yang kau riba ye capek. Ayo tegi ragi apa boleh cium muka. Ayo kau nacin, biar si kena. Balau itu membayar mori yang belum ditejo.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyeru biru dek kopi kau hawa ralim nyeru hani. Mana nenu join tuan? Kau hawa penguar raji odi. Manyeru Onu ko me yimele do ene ne ri wenya koni anye akara ma chwe chwe kwene kunu be da kera da o ke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wan ka o ke ga re do che mo ke ngon ne ne ngir wae ka do che che ri wa o ke che ri ka do che do ga wa o ke do ga kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tuo para Para nega tira kova, kom kape be botino. A manye ga kae be kwere chine choral. Mi cho be koma dere, nega bude do taro. Nega lele lo ki yelo. A do ge pe wa ka wi chero er be de pere pere pere onino kova. Cho ma ni na kwena ko manye ga ti pe ho.
2: Ma chuori ga du kon dang. Ka chuori du dang kon wiki kare. Ma ni cho ni no na dana ha.
0: Atarwa atarwa okeng lola tutwal
3: Atarwa
0: okeng yela
3: Atarwa
0: okeng yela Karari pura nyoma nyoma chonu ope yela Bewinye chuma choma rami ote chaku yelu yan Keng dong tai woni an pedo anywal Yina tarwa Jaliba nika turikan Tarwa ya dok turwa wukero ode turwa Aweko keng kare meri meri mtame nywal
2: Si wana pa wot
0: Atarwa atarwa miya kong tam Konchi Ana mari Ana bera taru Limda yai borakan Ana mari tina bimi karatam Kami tam ay te beru kere riejo Anang inera nyual kan riku miya tama miya Karame kuaru di unu yela pinyual Cue bong keng Uneru yu nyual lo keng pe Uke obi nyong nyawa beno naman te Chaku yelu yechon Nipa nyual teriamu nyan siyao kong Karanyan chao dokungu tetipu karatitiri Dokwaru ini ya cemang

Gino mo kati tung chi mister wang mai yen yo kore. An ni mo achin an dog adi chi we an lim fo war petwer la la ta. Dog la tien ma an anyuala nyuala petwer la ri ro. An achi le war pa ga ma la ba. E kar mo kono mister an no kono jan. Ha. An ner mon weng bok chele bi jinja cha berke tamne kwak mena boy di kin ge kono. He. Eto mon cha wa win gen doma doma man tu gli chino. Teng. Gena da ti ma ene. Ana chino music mo ma gwa ko na parker ke nying mena boy bi locos man. Chiki kuma be dan gu pon kana na ma liet. He. Man na ke kana na pori ngar mo pori ngot belletik. An mi apori wa mal ko ma tu gna Mr. Boy bi locos man ki kome. Ana wachi aboi ayela dong pe kikuma be jo wachi muze ka kumanda umira chuli gangwa ko chi nen pa ana wachi aboi aboi kona na tim kin meno kono be madda eto ana jo ka war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha aboi kar por ki pigi piga dado wana chiri wana chiri gangala dira boy mister apuali tu loro nanga mudun he.

lati ki gumo be kama o ngot kuno Mr. Hale. Ana no ka nyako cha ober kama cho wajo ni ki kome. Ana pena wati nyake we. Dugore kama yana boy mana ti kwene ki kanje. Ki gumo be nyako ne tugu nyota dugore kama yana boy ki kome. Ane akon dugore kuma Mr. Ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don. Luor magama gua mada ana jia ngit manok cha we nyake we. Koene kong he. Ikarma nyaka de do bion Mr. Ana way nyake we. Miana boy moti ot kan kela tien mo. Nyaka ne wachi mo miana boy do. Ana way ka kumana yele dong fe. Ani adoni ot kuman Mr. Ano kala megumo dole stylo tik mo maka ene no. Chwe ne kono. Ane ano miana boy chwe chwe mo wachi ubegi kome matuli chwinyo. Karma do amale ko mota an luor magama gwa mada ana wachi mena boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is shit. Wacha yer lamego lamego chere tu an ko ko mena de de an da chere ka lani wo mala ba kuje ki kwan tiu na mon ma time keren ana wachi mod men lo boyte kon ane beti gangba kon wa kwan wan kweri duju wen kiguma be ikanu ngi yabgan kwan palu diru bana tie er ene wina ber ka dome ana ber ka wati jamu ma ber da makel gan ku jati awer ata boy ka en ka twer ba wa ci kele kon oluto ne an ka jo bu bunyi mo mana te ga kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char chamu chu ma ke ne de de ti ga dwa ke gan ka ku man ba ci twara le ma wor lal ay we we mala ma ana chiri won me dagga ngala diro boy o mera a kwalitu lor na nga mudun he jai bolo lo wa jai bolo latina jai bolo lo wa wa boy tor tiene wa jai bolo lo wa wa boy tor bere wa jao chamo ni ma bere are mi ran boy in

jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey ana nan ka da ko nyir putti bu de ka ci wuy met ana wati a boy ay live na boy tang tin hey gena do ti may la tena mane ko mayang war ma ti kata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot kata ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye mer kay nano boko kala ne ki meja mak wiir ko me ki vanis te kay ming itu ar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen chak wan wan mala mal ana wacha boy do e I karma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ga chotu ga chak log ne nan ba muse a tikila kir maler mo kan ma dak ta fi mo ne kom chao bi chele ko mo mera mo nyate pokare ana wacha boy ana bere kana ta yin ko mi yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngoma dak ta choy ne mere mo nyi cho wa ti dak ta wa ti mere mo nyat mak luone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tien o kir ene wa ha a boy ana bere kana na gine wa kon gen ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo ngwile mo ti yele kan tamne ka ti ki yat ni ci o to ramo ke la la la mo e to wa ti mo ze yin ka ke wa ti lok pe winyo kong de wa ka tel le ga ana winyo ka cho che ton le ga mo ma pe ni ru ba ru ra tu e ti an jo ma ti ka bi ni kan kan wang ma ti o dek man ya ga gu tu ji tu to ale we le wa man me ir ge tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o be pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy de kene don kere yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni en mo ka riyo na mo ka tella ge. Ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di